fajarinu. Diana dua nyam ya Daniel nyam. Onante poso sa sa poso. Wadi ya wi aya na potre. Na ode po aya na nfunama. Hey! Hey! Hey! Hey! Oyo nyam me. Odi ne hiye.

Nese wa kra na tena e mwa kokro so ani mo shrei. Akro. Adie ni le tutu fo anya ko boni wo. Oni onyamfo.

onyame abra ne mani da swansa na mi tumeri hebe kum ni fa peni atoye na mo vie vru ho ma no peja mani fe so no onyame kuwa me na usha mani onyam na se ne oye mi seya o papa because on buto utini and then onyame.

ti akofi kramant ba bia wo bia me so wura me mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samre wadi awali e da hu kire wali em wo kristo nyame e gya nyame obanyam so so kofi kramant ba bia wo bia na mi shira wo.

Oh Jesus. Nandere baba posabri kababa. Wasam semaye no viase. So be to viase muniama. Na winyako pa umuto nini mo. Wasam si viase ni nakono cham. Na diobaye diyo winyako pa upeno. Ono no batu na hoda.

di obi anko mi wonde ba bia wa tra ti aka sa ma to nya ko ko di obi miya oyo nya me oyo nya me oyo nya me ay ya ko ke ta kwa ko di na

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi animonyam apuye wusa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amainso, nansu awadi bapuye wusa, na nanimonyam abedetinyo.

enuanom dwumadie bia opese wudi bia no fabra sa red race oso kabi se wo ani diem arehuom udi birthday ana sa wawo akoda nyame ase ana sa wo ton niema bibia opese oyie bia no di bre oso kabi wo begbo hu da wura man amu ani age ni opese oyie bia no wo de ba wo be ya ma wo telephone number ni 9600 8878. Missy telephone number ni subim 9600 8878. Usu kebi. Good one there. Thank you.

atopo edie na ye wo haw edie na ye wo su na ka ye kani pemu mo profo a na ka wan na sene me ana sa ye kani pemu aretofo a na ka wan kra na bedi me su na so sa ne ye rati